0: yampe boyoka likambo ekpeli nga aleki na bino mokonzi mopau mokolo mosusu bato ya contribution bai na ndako kaka ndenge ezalaka batala mwa babie mpo bataxe nga na futa ya mpako ya leta na komprendre te ntango mer aleki namonika bakomosololaka na litoi babetakabetaka mashine namit une probleme obekoma nzoka mer abetaka mpe naveni demarche ya mokolo oyo nakwayaka ndeke nga mokonzi
1: oo bino moko boyebiki ebukameli ya mokongo ameriaka probleme normal ma nga juskela epoyaki koyaka kaka bavete ya karat me mbala wana vide imposition eya babambolanga mpeta badesa ekele wana likolobake kitoko ya mami alibie oyo balakisaka te na moto ya mpako mama bimaka mebimaka sukaka obe na balkon yo mwasi ya ndako

0: Tumatu keshongolo esika usa umuhunga na Fabrice Mihembe tuziko kumatu uliru musibu wa munawire akana vya katimbo timbo wako sana nerebukerera yuko olamo Nelson Mandela uya vya maniri wa chivo ya Afrika ikabono na unamu alusha bohale yuwa hikano kwa ulu lengo ibangana iriripanda nerebi ibangana tukaritabalua na vira ulu omu vya suanga vinibi na hukuwa mani miyati libi rirabukirera umusebo nga unu yu mulu umuchi hoji kuji Afrika ya kabono kwa vatulade kole no wakumuka kwa bandu abatambu terumu vya swanga vini bihi bakateno bandu wabirureka mberu nebo wabula mibiri niliku bakabi bane moto betana tukirua abakasukana wabasirumu vya hugu ibi hihi ya na hukuwa mani miyati libi uwebi manirichi honga chini chiwa kera eche kabono aba kasuka nabo ibasumi historia bakatula ngoko ono abi na utemias menji rusa nere kumakuma bandu nere burundu nanga nashikibwa umubusike buku na mushunzi kano sikuwe bakasweka emyasi kakumbaka layitia na banya Afrika kabuno esibaleta sha kwa merane mitondekereno lwanzo abyanalo erelwa okobutsebu obo halerera obwere kolenabe yuko bande na huko na nani miyati alitabula hii kwa lomu luanzo si wakania na katu kwa tenu kwa nani miyati libiri abanya Afrika ya kabono abate kwa merera miyati libiri mebere abia kulire atenu ubune buhanya kundu nguko akatulao na miyati ya sumu bia suwe na pota mbo ikatu tenu abihanda benjele no weka bolanga vita bala ya manduhu hai ababri kasa ibangana ula siri mumetiri biri bangana ulaye yakonda mbenda mbe bakabi banemo yikandangane re truma ya tabalia abakubo mulu baka tushigana ya na ho kana to buli boku mwatsinga no yu uyu kimanera ta civil mu byaso na bote mboye bosiko chianda ine tuteno nale abantu bangana bakayimu makosisi uku abo erecho emyanya yikine mubemba seke ebe shibwe ngoko ni republike kuse ni bia leta ebe rumbia so ebe na butembo naho apande baka bahika batengwa ebe bula ngabaye na wahe kwa nane retene mnyeche kakala kumisi lule maseke ebe rumbia so ebe na butembo tutuwa yuka sukana ye ni boseko ake tulago kwa nane mbaseke ebe chere ebe butembo
1: Fete serikali nasho mwacho yo, uwe riwa mbunanga nato mwore. Tumalewe, angabi mwa vile, maibu wabirisu nge uruhusa, areti ya meri de la vile ka kuruhusa, reo kato mkari makau, serikali nasho yecho. Kute hiyo kwa vile na wabandu baka natayo, maibu nao kari makau, wanga natayo mundu, uwe mwacha anda chao. Iringi asili yetu, mdu kaza kumini ya inya tomdu yo hawewe. Kuna mwabi tomdungo mwa Dinimali ya letele serikali, ikabye sihu wawo. Haba na wakabu tawa, wajuku na wajuku. So wangabu kangani yavo, akobiro wikabi yavi yavi huwa. Ngunu wako watimi ya kamakumbili na tano yavi huwa mbandu. Iba nganashi chatu mikishaho mkwe ndi miradi, eje serikali. Iba nganashi ya ulaho, na unaho kusawu kendo mwadinimali ya mwadinimali ya kutele famiye. Esaya yyo unashi kwane huwa huwa, akobiro vyoshi, akobiro mwane viremu, mkashe mune nao. Na wiriwa mbaletea ulire, ahiriba kata vandu. Hiyo ni mawe hii kundileta ya malimane, tunote ya malimane. Kwa baholi, ngevu sesa. Tunote unga hektari ngisatu, ngekabe kire. Tunote unga hektari ngisatu. Nechi, nechabutuwa cha mshene. Mshenene, chicha tukwa nebya. Waka ulamo vusuti, embiriko kwa ekwatere, uingra mbisai mwaho. Hena utabituwa ye chendi. Hena ilave kunguta, kubarire kwa halina wanhoi, nebe veri. Tunote kwa mbaseki, verita mwavandu.
0: No, unamuatiri asrumbi suwe makofi elopero, bakaru teno. Eyi mwabere machenga mubutukwa muliolo baka bere mbutro umulabere kitunga kye sopropre ibana hirikirirwe na Oxfam baba rusante shelebyanga bakanata sha kwa merimisi liro bule mumbi sunga binibi amulo ebehanda benje byabere kuma ku mumbi sunga binibi pusana ne shonde betu akasaga umutsuko waberika buno yi ukamera ne myati libiri abali basayi mubana barenere habwa kangangani libinga bungana sha sunga kituti aho banga yahera ebutro bamahererwa bakatano obuli kihanda mu cyana hirubiru betanu ebyimbutro aye betsungu nibo tutse no nabandi banangita sha habwa nende myatsi mina mina ngo kubakatulago atano bani mukomeruhe cyo olwa kabere lune musha langirika mu biro makumyabere kutsomochero chinyimwe gretikasa omulu abantu banomushabwa okubuhuti nokumbuto yebekusa gokubakatulao hatatabya yende myasi yikabenduka naho ni myasi inamusunka nayo yini mushimwa nabale ba himbanyu bisonga bini bi abakatutano abantu banje babarasuka nabo ibabaraga robusana ni myasi libira malwa awaka langire ko mubyeswa ngabini bi oko luhande luimerera bakatutano ebe handa bikagukaya abali basayi nabo bikabe bene mutungira rongo ko binatulana nabyo ibya keberwa kundeno maremana wakana sonda pula ne yobanga yalema ikaye bibungu bungu ibabole ekiwanga shagenderako ngachichahe naho abapandi bauma bashumbundu nabo bakibane mureka shundukale shaleka abantu batashihika na iyo bangaya rema nejo kubakulwa bakaliane mbuto yo hatia ili chubaka itaga kubakulwa kulu ili bichubanga kolanga chichahe obuholo bwanga subi kuneno mbuto nge iyo bantu bakahiri bahwa bakulwa hira yomo mefakiro nilibyanga ingana tashi wuticha kanganga naho abakulwa kulwa mabaka rundikania na iyo bangalema nili wuticha bo nobulukish bateno echu chikandi wuticha bo nabali kushonda vetu bane mutashenywa yetse usana nerebi bangana yahera umubitoti beku wabo ono mwatsi tukatashe bakumulira omwatsi libirie politike echo chikongo mu lokate numumaniro echo chikongo yefachi na bya birebolango ko hanu sesene ikahola omumuka ni oki okumakuma bakongo angana sungika inangana lawalawa kokuneno abantu babere herekerera mitwe n'abantu babere yibirikiriria n'ibitoteno babere bola babere sanga n'ikiho cye Kongo busana n'ubutabali bwa kisekedi naho kamera ni myazi libiri umukania abya naho umuniro cyo cye Kongo hauma n'abimaniri babasomo mwana bere niri subuko mweyo akatuseno amabya ekiro busana n'ibitoteno n'okundu erikala ringana waticha okobolo echo sichi sebo nguko atulira ufridole ambongo uyukimanera esengo akatoteno kunane myatsi libirie ebyoshi ebyobama genderako nilibirundikani obuholo nikengesha kolekango ngachichahe bona tulira ngoko kumbya bandu bushi eba berekirwa bangabya bandu bali mu PPRD bangabya bali mu myatsi yahe buni bulebote aboshi babarekerwa nero ibamenye kirabulenga ikingbeno ngachuchashareka abarwanyarwandi basubula kutsenga hanebindi byo bakalanda merera kisekedi tuno ne mulindera rabo umumeswa bere nende myatse yelibirie abakasuka nabo ni banalu abanomo bonda bonda ematangari oba naho uko mene myatse akahira ya paluku kabalami Osoje civil tino abakulu kubali baye echanga serumu yeswa bimadi we ngani na cyahe kundano abantu bano banemo bunda kunda mu yeswa ngabine bi na mentre shile kapanga na ina tuku na tino umuro bahimbani bakahira yabatia kutaba kulu kubali bichonga kolanga cyahe ibatinje nzibuhu ikera hali ita ya kutumusase kukwa katulao mama randa kemukatu tema tumbo